0: ci ko fam jëm waye mom mune nak adé imam jaar dañ ci wara liggéeyal imam jaar lu jëm lo tax loolu ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan sét nuñ koy liggéeyal bam di fa dem loolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntakhami amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax konté yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax lég lég lolu problème da ci def fenn ni ñepp xamné lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm waye li mom dundal la bolé a dundal nak amna solo lol ci l'islam wa ati julit kon nak lolo tax ni ñu saxé lolo tax lolo ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fe def sen am wa xamné ni yalla rek tax mo fi té mu wor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw on tax ñong ci wo kon bokki tarifa yi bokki juliti bokki senegal yeb waaw te dana dem ba nga xamne sax dana wessu senegal
1: lool mom sax tuba bi nek so buñ ko deggal so ñoo ci jëk japp bokku tamak dogé señ tuba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax ci universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog mom dafa jappane sax lool dafa deggal mais dafa yombo def sax
0: doko
1: sant do solo
0: agarnale 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour bus set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax
1: 1 euro par
0: jour waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bus set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndjere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobé man na remplacer ay fuk ko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sunu digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama abjulit
1: dimbléti nga talibé yépp
0: abjulit mom la ko war digënté mak morom abjulité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg dugg sa ñax
0: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna tiaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga sorti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw ha kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo upp jëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwul tém en attendant compte gi mom dem ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay cheikh buñu demé fé rek cheikh fatma dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam jara moy institut jara ci lah mariam soxna ci kuy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak di koy rafet yoy melay rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass sénégal wala tan dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la jé forêt okay ngok jé jëf non la
1: yaaka na né waxtan wi mo dañ ko teñ wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñ bi señ bi def ci jëm ci

0: meneen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gëna jégué wala nga yobbu internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëndum xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daal di soti
1: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ni xeyn amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamni ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen ludul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb
2: di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayaru wo te jang tayaru wo amul ben sens
3: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko reccu te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnay di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
4: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legui ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lool fofu la yamé sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
5: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale day jigen ni tuddé ko soxna Aïcha du gawan bi daara ji demé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi gor gorlu bolam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu mag gi ci paraxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serign bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lool ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne ci ni sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu leen sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
6: xereew nu len nu sante soxna jaara ngir mo
7: barke mom yaara bi fi nek
8: barke mam yaara bi fi nek
7: mu wacce ko ci aduna
8: mu wacce ko ci aduna
7: ta alakhir lay rawe
8: ta alakhir lay rawe
7: moy ci lo xamne
8: mu maynu ci lo xamne
7: kenn ko len koy balé
8: kenn ku nek dang ko yobale
9: ñu waxe serigne mustapha bassir ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci li ñu nettal dafa wax ne mom comme mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax ne waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñu

0: nako tay kon nak dañuy delsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxaju muy leral len bu bax daaray mam jaare gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gone yi ni len di taxawo sen dundu senu ciol senu ciet senu lek ak senu nan rawati na nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ñu mësa jox domam mune nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci poroxan
1: alhamdulillah ya sayyid mustafa on yalla doli tawfik ñoo yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daare mam jaar wote ñepp kep ku di talawé tam ko bako mom bam ko defé alhamdulillah rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu sayyid mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di passifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu né sayyid mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootun mëna doon lulul yeggalé la gëp sëñ bëssir ak lepp lu mu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci lolu mamit mu amu xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walu bu mu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beug soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru té mu xamné sé soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alcorane diko jang ak diko jangalé mu dal di jappané nak kon ku koy lëggël té lëggël ko ci alcorane xeyna dak nga ko fa ko fa ko gënal mu jappané itam bokko na ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa dom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde parce que magge dang ko bëgg jox ngir mu yaral lako defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jexal kon ko ko koy ku ko ca nekkal melni yang koy guddale lu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gëna ci lay ne te xeyna itam boba kon li lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wootu ñu wootu soxna ci ca liggey boba lolu nak kon moy sawu bu liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambalé itam xana ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko man dak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
3: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sékkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxawu di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak seeni formation ki ci dess mom tam moy def moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xam dana deppok dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoun ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koori mo ñima koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
2: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam dari alcorane ñu diko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doomu go amal ndariñ doomu adama sax way rawati ne jigen ba leug ak sibi buñu fi joge buñu gisé ngor gu len yor fali lay alhamdu waye buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolu kon moy ni nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diine mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu daldi sey def fam tollu rek fa man manam tollu am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokk talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxé mu defal la ko ci ba tax na

si kon day melé né kon jangone la ku déggon la mu jang la way ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané né gor baxna jigen baxna bari né hadith yo xamné sohna isa moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom len denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teyé ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole lu ñu ëppokon tam ci ñi ëpp lu ñu yirf ci aduna waye bamu démé ba yoonte yalla Suleyman wan ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag yatam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko natto ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yoonte la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangu lolé daldi jeblu ci loxe yonnati Allah Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégé nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jelelena dinan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jange ba xam dafa wolbeetiku samp dara dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok gina tuddi nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay man fatiliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosiyit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayyi wuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeetiko momit ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamné istiwar bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirun awunsa falanuhyanu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bu sama ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fekk moko tuddalon domam mu gej ko

0: Daru salam téwou bi def juroom ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaa hesbu ya andaka ñu ñaaru témir ci million la indi jang may riir yalla ne won ci alquran ñu tuddu dul ji ma xam nan la ko ay sayyatu yoon waagi non def la ji no yooni boro ci ben baat la mu ci yooni yoon waagi non def la ji no yooni bolo ci ben baat la mu ci non yi ka wote won juma ya wote ray ma seen mama bay tabax lu lay jangu fayba ka wote won juma ya wote ray ma seen mama bay tabax lu jangu fayba ku wote won juma ja wote ray ma la fox de naw te wuy ci jangu fayba ni jangu bi la xey lu yalla mangu lu jekk day mu nit ni ñepp rang bin mustafa te li man al qudus ala mo on la bon fugi ngay dusu kepp ku dox sa la ko nay ni cheikhou badalu la wuy si ki tax ngay cheikhou legi sa la ko nay ni reus na perdi sa tak tas ni ngeen wala di dar keen ko am ala li dox len moro soxlam lay ala li soxla moro ku watul legi sa bokk sale ku wuy jiwal legi nga ñak sen sen cheikhou sama am dara fana ngay xur ngir jëmmi baam te yaangi meemali kër seeno sa maam di muslawee su aw kar te yaangi yor wallaar di denc ko kër seeno sa maam di muslawee su aw laax te yaangi tër xar yi di suqi ni laax seeno sa maam di muslawee su kërgaal tey sa mbasee yi fes na ndelay gaal seeno sa maam kawam la laa ko niiloo te yaangi yor wota te wota yaangi fërneex dëmbéeru seeda samaam garab la daa wëndeeloo tey wane yaa ngi fa la neex jëkkeeru liggéeyu mbay mañ la lii ma làmboo mbiram sëriñ Touba la bu ko ñam téegé la jox Cheikh Mame Sinaare gi dafay gini yu bon yu wàcce la lii keneen di seen mbakkan yi xonte ruu yi léegee di ñàkk seen alal yeeg ruu yi su ngeen joxul bàmba alal yeeg jur yi da ngeen ko jox jigéen ñi ñàkk cëri rooy leen ci roxaal bu laa yi laa yal lépp la daa dajale yeen ko gaa yal Cheikh Mourou mën na jàkke jëm defal saam ba am li wootee gis bi maay maam daam daa dindi mourie dal ko yen mouride ñëpp ko am ni aaka sa faride keroog la naa su mamba dee tabaxlu te yëggalul lu jaaru may tabaxlu jàkkaam defam noon jumaa ko tontu ku wetti ni laa jeg sëri Cheikh Gëndi Cheikh Mourou daxaa mourid bi mag ne jëwrin ngir mooy na ni wuñ te dëhër ñaa meñ moo daa li ngi yen bàyyi ak di samp magam yu baax yu wiñ ci mustakam te mos na wuute lenn lenn yoon yi te mos na wuute mag ñi jiital yoon bi te mos la noos mos la nelaw ka yàndoor te mos na def aw ñoom ne mbaata mbaj buur te mos na def ay gina mos ka jaaxaan mos na biggan ci mukk mos na ñeetaan bëggu sëriñ bi moo lamal xalaatam rabbal naa cëram kaleen na baatam mos na sëriñ sëriñ mu mbaay cheikh cheikhu foo ko ci saa lu bon la mas di cheikhu baarakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp ndax mouride hak li hurmati al khadim wal makhdum aska salam min al khadim alayhi ma yusna al ihsani ahmad bas ahmad al ihsani allahumma salli ala
1: mbokk julit yi mbokk taalibe yi lii mooy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso doon amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum ëttu soxna Diarra bu màggalug poroxaan édition 2019. Looloo waral ñi fa teewoon itam jàng nañ jëf nañ jariñu nañ. Ñuy ñaanal Serigne Moustapha Bachirou Mbacke muy jëwriñu fondation Mame Diarra Bousso mu yàgg fi lool te ànd ak wér.
2: Mooy ndam lu yalloo nga nil kii jam na moo jubu saan xéewal gi mooy Amadul Khadim moo nu ko wan mooy ndam lu yalloo nga nil kii jam na moo jubu saan mooy jaaratullah tur wii ak njëgam woyaful njëg laa bi muñ fi duuray
3: ak a sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna Diarra soxna